say be boom say ya gwon adiama wa na me patwa na watwi wo mo sesa dollar na dey say pounds for na say dollar ni nyina mo sesa mo die wi na kakra wo patwa kosuafo no na watwi dwane na koya na se e kakakra ni ice water for so say me jidi say bibia ko friend wo mo di konkonte mo mo di banku mo mo di mutu mo mo di fufuo ni nyina na ebo ne say se say no woman that switch 5 sin na se e banku no mbo ne 5 ne 10 ani ante se wa beti e no wa tema wa se bankwa tenga na sin ante ani ye kweni se ya ti na wotwi munsam na ja braso a ye ba be kenka dia ma nsam so dia na wotwi e si papa nsam tamu kutu ye se betim bio dia ma African that so ha Facebook YouTube e wadi matum Dr. Sai Akwa ani ebom chidom correct pa one my contractor David. Aha. And yet David. Minya Black is also a hatcher. Say, what Thai African did in day and day. Edin ye echo me. Nana ade munonkum. Yo kono no.

le ma yenze na ti tsiya sizotsha sanyana le church facha mathe manu muhwera sadan sayem